0: Mate. Me bra na so. Eh me number ni ye, me be sori akọ. Number na ye busy, aye busy ko so fro benyamin.
1: 0534 1530 33 0534 1530 33 0534 1530 33
0: Me tam na so me sori efefide nso akọ. Ti fa me number frẹ frẹ na ye busy nya abotre no pe be kasa. Ano pay and then me dano pebe kasa wate. Mamin shorin ko. Mamin shorin ko. Me bre na shame shorako. Inti one timin kan.
1: 0534 1530 33 0534 1530 33 0534 1530 33
0: Papa.